0: Umpang, Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke Nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadagi gawak bo RTM de. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai.
1: Dorong Patricia Agustin, ex mula program ba YFM.